free us to ana. Wasu kakre chaso, wasu kakre chaso na obeto. Mini adia na ready to me ne. Wana no yi so for free bukopo. Na wa shawa na nimonyam.